Kaukan sa kalbi, Lise Prokobe, Resila, Lise Prokobe. Awa na nakakultikas, Benkwana, Swantusi, Cherula, Esnabek, Chukwabek. Lise Eskula, Karan, Salichalokus, Kwan, Aran, San Benito, La Chua. Aran, Kwan, Akwi, Hundi, Li, Chalokulis, Kwe, Akwi, Li, Colegio Vía de los Niños, Anti, Kwan, Ekwer. Banyar lutugan ako barok niya na spanto sire di nabe linarag na kliralas kahol tiskawres rib tasolok banyar tisigay na chala kwilis spanto singgele rela es lis eskulak chirole aklai na ran sa kalbario kyon si eskulak kyon ni kouchanal kouchanes kal nakajuni na kre kawajos ta kyo kre lis matan ni kungkung banyar utong ang aje ko parokya bi arang kwan di chochi spanong kil banyar Chanlu nak cuci okeng, chanlu nak cuci tengang, ada nak ebleka kok ale ebleka kok skal joke cie cube. Sara bingil kama cie kuni kama nana kwan joke cuci solok lin chana rabin kios sol ali aleman. Sebanyak sesie nak anak kwan sali siap sial testakla alemania. Abi mak, panjus sele kawajus, bejal komanes. Nakokan rak cakahonilo, nanti orang setau aru Rak singkile kakaus. Oganak banjo sere karup lises kulak. Awana na skolti kakwe ceru betania na kwan naran rubel kalvario kwan naran na kyo ceril balep le kas kes ini kwan kesa railal le cahe aran kwan li balle balde betania. Oga na kwin na skolti kaceru na kwan naran di barkwining kes kubel tibel kwa mejal komedor. Mare sa chalat o kahik mare ingkasing katao Patalok ako at kung katnasya na tasik betanya utaran talok lach anakwa utaran teskebo niya. O ganak arambi kwan ni komanes li nasmano betanya kuharin sa litinamit kuharan ni San Benito Lachua kwan le talil betanya utyo chi okeng utyo chi tengan. Utlaklat na katloko karamari o nakakwes o nakakamis o nakakaslan siyam kamayin din na ilo kaslan lem. Abota, shaba, poota, ang kanina o karo. Joka chitengang, ot betanya cho chitengang. Abanan kon chek le kabis linas chie chiko kain komanes. Sali santil misyon ngayon chen kawa Alvaro. Diyo chikaming kilan stepal e chikusha.

Arabe joko che atina kyogo serek ikli na kabani komanesh. Serek ik chane na kokan sale kasera. Toruan shalmala ku biak tana jal podamos evangelizar sin esa kajuna. Mayal te shuan ka kista waruna. Lisipal kawaje yoli kawaje pesa komanil. Usen kangat kulak sa li komonil, malaking kangat kulak sa li igles, kya pa na kwesi kwale kawa Diyos. O gana na siya li atin konviksyon, manya. Utans ka siya siya kutyo tokchoko, kubiya karaming kila na kwan, manya. Es cierto, Don Victor, siyang awakalos ka, ano, sa ito, siyang awakalos. Abanan,

bukan sekali Papi joget kawin gil wanti serial yang gue di TikTok. Aran joko cekola go joko ciske bala kuis sailech all desde Anlech. Estoy escuchando, un saludo para ti, bendiciones hermano. Somos la familia Sakul Choc. Mantió saludos hermano Víctor. Braille, gracias Braille. Abran Juan Gachejo, Akechi Villal Comunes, Ajena Tecasol, Chanchanli, Angelak Villal Juapech. Nakanaulish Kalish Angeli Junjun de Angel Val Juan Kekin. Oganeva Quilas de la Lachtak, Villal. Negesnau Karuj Enek Angelak Quili Junjun de Angel Val, a creer. Utrogan akwili le kapawal na rak na tekatsol akwi akrere. Mokohwalta ako na kache kumunis. Utarin daw kwiak le kaus les. Mokospanta na kokyalta tirak spanungkil sa iglesia. Aanta tataklang sa kawag sa singka. Tataklang pan. Lit sakal. Srekaw spanuli na spanung. Kung dyan yan nakatiyan na wasut sa lisan din mesyo na kulak o kaal siya kaskisin lahim lili kaskisin na li kwamayak sa shpeul kaya wan chili siya lahim ang hunak kwili sa kal na sining kayo lisan din mesyo maya ano ang lili na nakapaski maya maya kung nga tiyan kwan chik lini ko siya kaya li mare rin nagtaril siya nung kukwakpak malang kwaril siya nung kwan eka kami so kwan na ano pero sa siyang kaya kila kaskit yung hunak kwili na siya na reka at sa kalika ut kaut utara na okli tiyo ko siya li shkangeli santil musik para na biman ako ay sa holy solok rin na kiman chiris li kerigma chires li evangelizasyon maya. Kut na kapas ki makokan. Marihokan. Manakong kache na nausman maya. Kukukan na klisantil mo si kaya po na chal na koskohop si ku na kostika si ku utukan na kache li teologiya aan li Dios ut li isnaupal rish li skaus li Dios. Conocimiento de Dios en kosekas. Arang kwan di kaus, arang kwan di nale. Ut di nakman nak to kusok uto nale bak komunis. Awanan kwan si kunak li sa hecho lihil, lana kwan to kwaka. Usari ka WhatsApp, okan akwi, kakwi, kunya ka kumon. Kawa Jose Alberto, yo chak chakawin kila kwi, rachan ka na Erika Estela, ute bliralas ka hol. Yo kawingil kawa Vicente Kupa. Yo kawingil kawa Marcelino kana Carmelina. Kana Olivia kamna lo tebli ralas kahul. Aran sa stepal sepata. Aran akwi sa las Carmelitas. Lihun kawal kamna lakwi kwanke baran. Kawa Esteban kamna lo kana Ingrid Kapnal minyal aran cakal chan chan jo kebli komon abanan nekhon chekile kabich na she la raon kwan kikinat kakwa abanan na kabich ko kain komonesh bichan ko aran

Mantius na ksuek unsale akong kabal. Nakatyoni na ksorus kanapangkil, chapil kaus, nalep, uchtukup lakiklet unsale akong kabal. Estéreo Gerardi, 107.9, Skwan sale akong kabal.

Pagaran sa kada skolom lesun re sektor o si Alejandro. Yok smata ningkir kong si Kristia, but kawari o tobas na chal si Estebal re. Kwa ye.

Media. Religia nach li resus. An kishkots qik inch shkhonil. Avanan karuna shiqena kwan. Nara khqina qla okwi betya. Nara khqina qla okwan qo khunalik. Chiquch qibil qib salira ok. A anna shkhultika qeliqa kwa resus nak kwan. Religiana khalan khalan liqoq. Kwan liqoq kwan liqoq. Kwan liqa kholom chishkhonil qakawsh le bal. Abanan koiruch ko kanja. Elekchitia naklikakwa. Ashko bang chake. Utanakwi. Staklang chake saruchi jojarin. Elekchitia leskwa squizen. Machal shoku te te bichak saruchi joj. Inka. Haman likakwa. Dios ahok chakre nakla o kwanko sa spenaruchi jojarin. Kwitarak likakwa. Inka asha nakwanko. Maka ora kakwi. Abanan sashkawa naklikakwa Dios no koshra. Khwal kuchik li qarabal nashk e li qagwa. Re naqloh kwi nuko. Nuko kwan sa khunakhil, nuko kwan sa sayj olek. Ut nuko kwan sa khun chitz ek olek o jogo chiram ingil. Lik chitya naqla o bija sa shpenor chitz oj ayin. Ut khu jogo chiril bali jam. Usta khalang khalang li qatenamit. Usta khalang khalang tali qatino baal. Usta khalang khalang tali tiolakhe naqo kwi chak. Rabanan khunokh ki chiroli kakwachan. Elik chitya mare makochka khudi, mare makochka griego. Abanan la o kwanko arin sa shpenar chichorin. Ushta li kaponol khalang khalang. Abanan li kakwa khunak kwi sa kapenja. Utayin na shkulti kachoke. Jataka kere talbetya sa shpenar chichorin. Khalang khalang li kak angel. Khalang khalang li Sol bali hun hun shkavri sinkil li hun hun. Khalang khalang li shmatan jan. Utayi nak nakhil bija. Kauch banak akrere kwan keblak karpintero, kwan keblak tzak, kwan keblak letzol chich. Na bali akbil shkangel kwan gat keblak ponon nel. Na bali shkangel kwan keblak kablan nel jelak chanderu bija. Abanan hun shikakwa sa shpeneb jan. Mikati nak akere talu jan. Barti na chal chikan li shna wamel hun hun. Min kata bergen di kakwa. Kaca kolo li kana baja. Li kongkong baja khalang khalang li shmatan. Kwan kep lak pak onel. Kwan kep lak kem onel. Kwan kep lak. Lak ayis li kayil. Manak nyesh kancha li shkna kayep baja. Nyesh nao charush kayin ki. Charush kyechin ki li shkayep baja. Lak komersyante. Akrae rehep baja. Ut na pal si dik ahel nakil. Tiyan nakil baja. Abana nakanaw nak aknegesh na ushpanong kil. Nakilab nak nakeroash peresin kil pa dya. Minkati bi shumatan shumatan e ba? Relik chitya na shumatan e pa dya. Basara nakakereta li shnimaru rushtan li kakwa sa kabin. Kual nim li saka li shtyalal li loklak matan li nashkechake li kakwa. O kanchi ri loklak hona li marikwa hona li kapit chikwa karlus. Re nakchokan chokosh kots al chik. Oyak chikshkomo li loklak.

kami kumani sa banan, sakal, kwaksak lahu, kasas, kasbali, kukubunan de liakla, barkuangkes, eble kaloy, lahtsak, lahpech, lahtenolchi, lahkuban el kaslan siyam, lahfontanero, eblah sokolmul salipe, eble abanan kokan nahwi, elim, lichochi chena mesok siyam, lichochi, sabe sing shab jis koni le baning es banul is kangel ho chan sa kaleru nahman matokada chike blak tramitadores maya laran na kwe kwan ani chike oke chis na banu ke lis kangel na kwan ne bele kara chike bre si kangela chike bre chi mesok chike bre chi mesung chike bre chi pochok chike bre chi Che solo qua manan mato kaya da cheke ba anden to akwis ke bale blis na mana triken is kangeli nas manuli hungkung nas ni mo blesi le kate pal bate mala nak kutan sakin nak che chabil como nes nak bate sene ke chikangela mare teril ka kreru ran me che pima kwa ere kwanak chales chal balis konak negeswan bajan Nakliliak sa tiko bari saan na narunga tiye majal sa ka malak oksi manak sa tiko bari siya. Parawanan ko ang katyes nang kukundak etalikaos negera kribal saan ruo lao majal. Ut kwan ni likwan ikumong likimare kakwisil kakrerus ka na chaps kok sa spot. Utas ko japan mingina li makilal na tauman nak O kaya na si tatok si kwala ak angkel ang kajik tes kya ako is wanak tes kya na kana ini ana ini ana ina ini ak ta tes kya at mga wachik tes kya kya dik imare kya bayak lis usman sa oksing kya abanan na kailat na kakut besi lakutan sa ken ko chan wat kya lakba na runa ila ak angkel tes kya kwa ak angkel tik sabi luta kwa kagas angkel kanya Kaus banyak maka nagacap cical ko maho. Banyak ramai kau miak lekawat yo singgil nak kum serikin.